0: the faith that was wavered into the saints. Ang gabi may pagpaminaw niyo mga higala kaigsunan nga nagpaminagsunod sa itong programa. Welcome to our program, What the Bible Says. This is Brother Jairo.
1: Jesus said, upon this rock, I will build my church.
0: 1.5 hour of doctrinal discussion, Bible school and Bible class on air and online. May gabi may pagpaminaw niyo rin tanan labi na kamo mga nakatune in des mga radio by tuning in 106.10 FM there sa The Anchor Radio. Greetings as always labi na sa mga listener sa Lagyo nga rapit, mga Habog nga rapit, aton abdan sa pagsibya sa kahanginan. Unahon na tug pag-greet mga listeners diri sa Visayas area. All the way diha so western side, Negros. Yes, abuta diha mga rapita. Again sa mga Habog nga rapit aton abtan diha. Labi na una sa tanan diha sa Canlaon. Always na mga nagpaminaw. Listeners diha sa Canlaon, Ortiz family sila mga nagpaminaw diha sila budgeter may pagpaminaw niya tanan diha. And to some other area diha sa Negros. Bisan pa man to south side area. That's Dumaguete City, loud and clear, so 169. Maayong gabi, may pagpaminaw niyo rin tanan.

Nakapenetrate nung pagsibya sa kahanginan de sa Negros. That's because the whole part of Southern Cebu Province, areas that are facing here sa Bohol, loud and clear tara sa 106.9. And even gani sa mga bukid nga bahin sa Cebu City, mabuta dahang mga repeater sa pagsibya sa 106.9. Yeah, labi na gyud mga southern side area. Paminawad na ta mga nagpaminaw da sa Talisay, Karkar, Naga, San Fernando. Yan natin mga naghatag feedback always na silang pagpaminaw. May gabi niyong dantanan. Argao, Galkoy. Yan mga at mga dapit diya sa Uslobog sa Dalget. Happy listening. So far south na rin na Santander. May gabi niyong dantanan. And northern side sa Mindanao. Yan sa butsa tadi ang mga dapita. Misamis, Bukinon area. Again, mga habog yapon na dihang narapit ito na abdan sa pagsibiya sa kahanginan. Maying gabi, may pagpaminaw niyo ng tanan. Eastern side sa Visayas, Samar and Leyte. And to our neighboring islands. Kamigin, si Kihor, balikasag ug pamilakan. Maying gabi, may pagpaminaw niyo ng tanan. Because then again, we are broadcasting here live in the island of Panglao, municipality of Dawis. And of course, mga listeners, nato diri sa hinigug mga probinsya sa Bohol. Lagi og gihapon atong unahon. Buta diha Pilar. Sir Biones Carmen Danao Sagbayan. Sintrong kalungsuran na ato nabdan sa pagsibya sa kahanginan. Maying gabi, may pagpaminaw ninyo diyang tanan. Labi yung southern side municipalities. Loud and clear ta. Sa mga nagpaminaw especially syudad sa Tagbilaran sa mga distrito barangay nagpaminaw may gabi may pagpaminaw niyo ng tanan and to all other mga neighboring towns sa Tagbilaran City happy listening also sa mga silingan ato diri naman ng CBL Live sa compounds of Bible Baptist Church Zone 1 Tutulan Dawis mga surrounding areas diri sa Purok 1 Tutulan may pagpaminaw mga silingan ato nga barangay diri sa Dawis diya sa poblasyon Mayakabak Mariveles Tinago Dao Dawis Biking ug Katarman San Isidro diri nga side Sungkulan Tabalong Bingag and some of mga areas da sa lungsod sa Panglao nga nagpaminaw o para ninyo kamo mga nada sa mga radyo na kasunod diri sa 106.9 FM diri sa The Anchor Radio.

Your best choice of sound Christian music. Welcome to our program, What the Bible Says. And then of course, mga listeners, kamong mga nanonood sa mga radyo nakatunin sa 106.9, we can also be heard. You can always listen via our official website. Sa mga di na maabtan kaayo sa pagsibya sa kahanginan or mga di na gyud, wa na gyud out of the reach ng gyud ng pagsibya sa kahanginan, we are always available 24/7. That's 24/7 streaming online ha via our official website, that's baptistbohol.org. So bisan asang dapit na siya sa kalibutan, makapaminaw mo sa Anchor 106.9 24/7 streaming online na siya as long as you have internet connection. All right? In fact, natay mga regular gyud listeners diha sa ato nga website, local and international listeners. So to you there in our website listening, good morning, good noon, and good evening. Here, it's 38 minutes already after 7 o'clock in the evening. August 31, 2026. Monday. Alright? So, katapusang adlaw sa Agosto. Unya, Bermans na da yun. Unya, humana da yung tuig. Okay? So, pas-pas kayong panahon yun. But anyway, happy listening you there in our website. Listening. And as always, you can download freely our available lesson materials. That's Good for Handling Bible Studies for new believers or newly baptized believers. Kana siya nga lesson series, Your New Life in Christ. Mga basic na siya and fundamentals of faith and practice nga kinahanglan itudlo to the next generations of believers. Alright? That's always available, downloadable for free diha sa ato nga website. And of course, ato mga social media accounts, liban na there is Facebook pages, our official Facebook page, there is a Bible Baptist Church. There is a 106.9 sa taon na. That's Anchor Radio 106.9 FM. Alright? Hit the like button or follow button para updated ka sa matag program nga na ay Facebook Live dire sa taon nga estasyonan o diha sa Facebook page. Okay? And encouraging everybody as well to please like our Facebook page. There is a Bible Baptist Church, Zone 1 Tutulan Dawis. That's Bible Baptist Bohol. Okay? Diha tanan gipambutang matag live services dire. Gika na siya the very first day of the week services, morning till evening na siya nga mga services, pangbutang na dihata ng live, midweek service, that's Wednesdays, alas 6 sa hapon magsugod, and every last Friday of the month, that's our general Friday prayer meeting, live sa na siya. So that's our schedule here all throughout the week. All right. And some of mga updates sa matag ministries nga gitugot sa Ginoo under this church na natanan diha gipang butang. And speaking of mga bagong ministries or mga matag ministries nga gitugot sa Ginoo under this church, we have our how do you call this? Bagong nga gi-launch nga ministry. Yes, gitugot sa Ginoo. Lain na sad nga lamiton, lain na sad nga tools, lain na sad nga tools sa pag outreach or sa pag broadcast or sa pag sangyaw. O, lain na sad nga medium na siya ha. Sa una sa tanan yun na sa kaluwasan sa maayong balita. Okay? And some of mga doctrines nga ito niyang pag just keep updated ana our newly launched nga ministry in mga pipila ka mga social medias. Not still updated ana, but if you have time, namo sa inyong matag social media, please do like the Facebook page kanang On Point Media. All right, kana siyang naay logo nga On Point Media. On Point Media sa dinangan. That's newly launched ministry diri sa Bible Baptist Church. Gracias sa Ginoo, gitugot sa Ginoo. Bible Baptist Church has been na himong steward sa Ginoo ana nga ministry. Okay? To preach the gospel and to preach the Bible diha on in mga social media platforms. All right? So if you have time sa mga tanang listeners or mga na diha kamong nga sa radyo naka-tune in sa 106.9 ug mga nakapaminaw diha sa tong website ug mga nagtanaw diha sa tong Facebook Live, please do like Facebook page and have updated ana sa mga pipila ka mga posting kanang On Point Media. All right? So nata diha also. So be updated ana nga Facebook page. All right? Okay?
And then, if you want to text us, there is Anchor 169. This is our official text line. Save this number. 0929-571-3692. This is our, that's our official text line, ha? Bisan asang program, ha? Text na siya nga number. Especially during a program, so what the Bible says, because I do really entertain live questions. If you have something to clarify ito nga discussion, or if you have something to ask out sa ito nga discussion, hataga na ito ng kigayon sa itong paghisgot diri ito ang programa. Greetings and songs request. Yes, mo grant kong mga songs request as long as available tas itong playlist. Ipangpli na ito na tanan right after our program. So pabuta lang sana siya, ha? Good, godly sound Christian music. Ako na siya ipang play tanan. Alright? And then, greetings. Mention kensya yung mga kakaubanan niya. Asa manong paminaw ka itong i-greet diri on air and online. Alright. So, once again, maying gabi, maying pagpaminaw, maying pagtanaw niyo tanan diha. Higala kay igsunan nga nagpaminaw, nagsunod sa itong programa. As we continue our studies, hoping every time, naata sa itong programa diri sa What the Bible Says. Andam ta, matagkaroon ko niya sa itong matag King James Bible. Notes, ballpen, atong sa itong pagkaton, ha? Kaya we are in our series of studies man. Napatawa at patanahon man sa ito ang subject, the doctrine of God or the teaching of God. Or kanang theology good nga subject, not the whole of the theology, but subject nga theology, proper theology ba? Alright, so nataan ni nag-anam-anam nga sa itong paghisgot. Alright, so again, hoping every time, nataan ni sa pagkatun, together with our study materials nya ginadasi ginato ang tanan kanunay nga katuntaan ni tanan. Okay, so before we proceed sa atong text line, patay atong text line sa atong comment box section, basahon sa nato ni before tamo proceed sa atong discussion. First in line, Pastor Johnny, Pastor Tatay Johnny Datoy, all the way from Melbourne, Australia. Happy listening, Pastor, and together with Manang Tess and to our brothers and sisters diha sa Melbourne Bible Baptist Church, Australia. Happy listening you there. Nag-comment diri Pastor Johnny. Maayong gabi nak, give our love to the family. Okay? So, ayun pagpaminaw ninyo talang diha, Pastor. And then also ni sa mga nag-comment diri ha, sa comment box section. Rodrigo Amasa, listening here in Mantalungon Dalagit. Uy, mga nagpaminaw sa Dalagit to. Mantalungon Dalagit, Cebu. Tinaw, lanog og tinaw ba ito das Dalagit? Mga major of the majority of the areas diha sa Dalagit. Abot tada sa pagsibya sa 169. Maying gabi may pagpaminaw ng tanan diha, mga nagpaminaw sa Dalagit. Especially ni Rodrigo Amasa na diha sa Mantalungon Dalagit, Cebu. May pagpaminaw niya ng tanan. Okay, so again, as we continue our discussion, arita ha, natanag cut on ani, series of study ni siya, taod-taod na taani, nagsugod ani ato ang subject, that's all about God, or naman tanag cut on ani, the doctrine of God, the teaching of God. Okay, so pipila na itong mga gipanghisgutan ani, na natanag hisgut to our proper studies, in which ang doktrina, or ang pagtulunan mahitungod sa Ginoo, natag-nakisgut mahitungod sa attributes sa Ginoo. Okay? There are, kung may yung classification lang sa attributes, ato anong i-classify, duha, communicable, incommunicable, so natag-nakisgut ani tanan karon. Pipila na itong kisgutan ani, infinity of God, nihisgut na ta, independency of God, immutability of God, knowledge of God, foreknowledge of God, power of God, grace of God, taas-taas na ito ang hisgutan nga mahitungod sa grasya sa Ginoo, nga nihisgut sa kaluoy sa Ginoo, o faithfulness sa Ginoo, o I think nahumantaan ni that was last week, o muhatag lang ko gamay nga review ani, mahitungod sa kaalam sa Ginoo, before tamo proceed sa ito ang discussion for tonight. Alright? Okay? So, mamani ito ang hisgutan that was last week, the wisdom of God. Ang kaalam sa Ginoo niya nikuha ta sa mga bersikulo ani duha sa atong pag study ani nga topic under sa atong subject, that's in Psalm chapter 104 verse number 24 and James chapter 1 verse number 5. All right, man diha tanunukad ani nga topic mahitungod sa kaalam sa Ginoo. Okay, and then kung ato anang basahon kanang giingon diha sa Psalm chapter 104 verse number 24, niingon diha nga, O Lord, how manifold are thy works,
tindaghana ang kumuingon lang kag mga binuho sa Ginoo. Kaning tanang nakita na to, even mga dili makita na to, siya ang tinubnan aning tanan. Unya, sa tanang mga minugna sa Dios, in wisdom, ningon ang Psalm chapter 104, verse number 24, in wisdom has thou made them all. O, tiaw mo na. The earth is full of thy riches. O, mana. That's in Psalm chapter 104, verse number 24. Unya, pag-abot sa James chapter 1, verse number 5, ningon diha, if any of you lack wisdom, you just try to imagine, kamo mga nasa yung mga radyo ng Paminaw, even sa mga nasa website o mga nasa Facebook Live. Sa tanang mga butang nga ipangmugna sa Ginoo, gimugna na niya out of his wisdom. Di ba? May giingon sa Psalm 104. Now, ang James chapter 1, verse number 5, if any of you lack wisdom daw, let him ask of God that giveth to all men liberally. Nya kanang bitong pagkaingon ha, give it to all men liberally, kanang walay lipod-lipod, walay brick-brick, walay kung mupalit gani ka ginamos kanang palapaw gyud. Ingon ana liberally kanang wa di bitaw tihik-tihik nga paghatag. Oh, mo gyud ana upbraid it not. And it shall be given him. So ingon ana ang klase nga kaalam nga kung gusto ka mangayo, pwede kayo na. Magiingon diha. James 1 verse number 5. And then hisgota ni pipila. May tungod sa kaalam sa Ginoo. Hisgota nga. Ang kung maghisgota ni tagkaalam, mauna ang personal perfection sa Ginoo. That's who God is. Sa iyang pagka perfect. Okay? In wisdom. Diha na. Ma-describe na to na. Sa pagka perfect, personal perfection na siya sa Ginoo. Alright? And then, hisgot sa ta nga, kung maghisgot sa tag wisdom sa Ginoo, makita na to na diha sa iyang tanang purposes o sa mga decrees. Mauman na siya. Nga ang purposes o mga decrees sa Ginoo, gitawag na siya diha sa Biblia o councils. Alright? Kanang for example kanang diha sa Isaiah chapter 25 verse number 1. Okay? Ningon diha nga, O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. So kanang counsels diha, that's the purposes and decrees sa Ginoo. Okay? Makita na to na diha nga diha ang kaalam sa Ginoo. Ang tanan niyang counsels, ang tanan niyang iyang katuyuan. All right? So and then also ni hisgot sa ta nga ang kaalam sa Ginoo gipakita na diha malagi labi na gyud diha sa iyang creation. Crystal Jane Wenceslao, may gabiin yun datay diha tananday Pastor Wenceslao also diha sa Marivelis, may pagpaminaw may gabi. Hi, good evening Kuya Jay, may gabiin mo diha. And to all our brothers and sisters diha sa Bible Baptist Church Marivelis or Metropolitan Bible Baptist Church diha sa Marivelis, may pagpaminaw. Okay? So, kung maghisgotag kaalam sa Ginoo, makita na, gipakita na diha sa creation. You just, makawitness man siguro ta the whole of the creation sa Ginoo. In wisdom. Katotong gibasa ganina ba? Psalm chapter 104, verse number 24. In wisdom has thou made them all. Monang, magsige na lag, scientist ning mga scientist. Ngano man gyud bi nga di man sa kadaghan-daghan sa kabituonan diha sa kawanangan napay mga bato nga maglupad-lupad kuno. Ngano di man gyud man gibunggo-bunggo wa ngano wa man gyud mo kuan bi. Okay? Others are making a theory nga katukon mga yun ana nga dinosaurs nga matay kay nanihog. Who knows? Pero ngano man gyud bi?
nga di man tamo bangga sa pikas, di man buwan na aramang gina diha. Why? In wisdom, thou hast made them all. Now, that's in creation, na manifest ang, ah yes, may pagpaminaw niya tanan diha. Lani Crystal Jane. Okay? And then, makita na to ang kaalam sa Ginoo, gi-manifest diha sa iyang creation. Now, also, sa kaalam sa Ginoo, makita sa nato, pinagi sa iyang providence. Kay sa dihang pagmugna sa Ginoo tanan, ni-review ra man ko ani kay para mo proceed na ta sa to ang kon kay human naman ta ni last week nga topic god, ako na lang gi-review kadali. Now, sa dihang gimugna sa Ginoo ang tanan, wa niya biyae pasagdi nga murag gi-program ra niya nga na IT, nag-program og kanang usa ka software niya inig padagan anak mura na dayon pwede na biyan dili. Dili ingon ana ang pagmugna sa Ginoo, there's still God's providence. Okay? Unsa man ang God's providence? Buot pa sa buot that God is actively administrating sa iyahang creation. Diha nato makita the sovereignty of God in administration. Okay? Wala kay gibiyaan lang na sa Ginoo nga murag iyang giprogram, niya giklik niya, mao na dayon, dili uy. There's this providence sa Ginoo, makita nato na diha ang kaalam sa Ginoo sa iyang providence. Nganong na may summer, nganong na may winter, nganong na may fall, nganong na may autumn, sa uban nga mga nay four seasons, kita diri. Nganong ulan, nganong mubaha kay ilaha mang gibang nay ulan, nay adlaw. Okay? So ingon ana ba? Balance, providence. Okay, kay kung bihaan tinud-anay lang yung bihaan sa Ginoo tanan, ambot lang. Ambot lang unsa kay mahitabo gyud. All right? So ang meaning sa providence sa Ginoo, balik ko na ko ha. God is actively administering sa iyahang creation. All right? Na diha by wisdom nag-administer ang Ginoo. Manong dili ta ka question nga Lord ngano ni ingon ana no, God is working, uy, he's still working. All right? And also last na tong gisgutan na ni nga ang kaalam sa Ginoo naa na diha, makita nato na diha sa redemption sa mga katawhan. Okay, or kaluwasan alang sa mga katawhan. All right? Unya ni hisgot ang nagtulo. Yes, tulo. Nga kung maghisgot ganitang kaalam sa Ginoo mahitungod diha sa kaluwasan sa mga katawhan. Una sa tanan na ang discovery sa persona kinsa ang maong manluluwas. Okay? Gisgot nato na ha. Nihisgot na tani. Dili sa kainang lang mubabad pa ni para makaproceed sa tuwang next topic. And then also, ikaduha, nga ang kaalam sa Ginoo, makita nato na diha in the persons fixed upon sa mga gipang luwas niya. Okay? Kay kung maghisgot tag redemption, dili baya gina universal? Okay? Wa nahitabo nga ang redemption nga gibuhat sa Ginoo, nga gitrabaho sa Ginoo, universal. Pwede kayo nga ang redemption nga gibuhat ni Ginoo Kristo is sufficient alang sa tanan but not efficient for all. Okay? That is why redemption is not universal. Kay kung universal pa, way maimpirno. Unya apil ang mga yawa. Luwas. Okay? Ang devil o ang mga angel ba? Dili man ingon ana. All right? In fact, conditional ang kaluwasan. Okay? Na ay condition if thou believest with all thine heart. Okay? Mabasa nato na. Pero ang condition sayon ra sa kaayo. Kay nga naman gibayra naman na. So ang condition na lang ana is just to accept, believe, trust the finished work of the Lord Jesus Christ. So diha lang. Okay? Di man sad pwede nga
como kay namatay na si Ginoo Kristo, gilubong na si Ginoo Kristo, nabanhaw na si Ginoo Kristo, okay na, quits na din ang tanan. Dili, uy. Mabitong ipawali ang kaluwasan, mabitong naami diri sa radyo para magwaling ang kaluwasan, libre, pinagi ni Ginoo Kristo. Sa tanang mga mutuo, pwede maluwas, pwede mapasaylo ang kalapasan, pwede mapasaylo, mapapas ang kasalanan. Kaya kinahanglan na iwali para tanan para makadungog ang katawhan, para makadawat ang mga katawhan sa libre nga kaluwasan. Okay? Dili, automatically nga, kumukay, gibayra na, yes, tinudanay, humana ang kaluwasan, gibayra na ni Ginoo Kristo, bayad na din ang tanan. Dili. Sa tanang mga mutuo, sa tanang mga musalig, sa tanang mga mudawat, diha ang kaluwasan. Okay? And lastly, atong gisgutan, that was last week, nga, ang kaalam sa Ginoo na-display man gyud na diha no sa iyang buhat, labi na kung yung kaluwasan sa matag katawhan, buhat man na sa Ginoo. Ang kaluwasan nato di na atong buhat, buhat na sa Ginoo. Diha man gud maglibog ang uban. Yes. Buhat ang kaluwasan, pero to tell you, di na ato ang buhat. Buhat na ni Ginoo Kristo, mo nang nahimong libre nato. E kung mayroon tag ato ang buhat, hamot lang pila kabuhat atong buhaton para mahimot ang maluwas. Di na ba, ang uban gani nga moingon nga, buhat og maayo, buhat og balaod para maluwas niya. Sige, nagbuhat na sila, luwas na, di gihapon, awagi klaro. Ato ta sigurado, ano ato matasway klaro? Di ba? O, ikatulo atong gisgutanan, nga ang kaalam sa Ginoo, makita na to na diha, in the time of man's redemption. Why? Kay ang manluluwas came in the fullness of time. Unya, ang time agreed upon, that's between the Father and the Son. 4,000 years with all this human history. Gipakita na nga need gyud og usa ka manluluwas. Okay? Mabito na yung that's almost anyway may gabi ini I don't know if nagpaminaw ba sila ni Brad Claver dai no. Diha sa Panglaw. No. So good mig Bible study pagka Domingo sa iyang siya niya praying sa iyang pamilya. Og sa iyang mga kabanay nga ma-reach out diha sa Panglaw. So naghisgot mi nga kung nakabantay ta diha sa Biblia nga ang tanang diha nakapatik or gipangbuhat nila ceremonial sacrificial even until the New Testament the Lord Jesus Christ na agyon ay pagpaga sa dugo. Okay? That's all of the human history. Gi-reveal yun na katibukan that there is a need for Redeemer. Wala nga ang Hebrews chapter 9, verse number 22, niingon, and almost all things are by the law purged with blood. Nga naman, binga naamang yung kalabutan ang dugo. Why? Ang next phrase, ana, sa Hebrews chapter 9, verse number 22, and without shedding of blood is no remission. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. Unsa may mapasaylo? Sala. Okay? Nindot pod ning pagka ko ang pastor niya no, pero ambot lag mo ba ni saktong klarong etiology, pero ang remission ko no kanang kay mamiss ko no og balik ang sala kay sa una. Okay man pod, nindot man pod. Nga pag-create sa Ginoo sa tao way sala. Missing ang sala. Niya sa diha nakasala ang tao, kinahanglan nga ang sala ma-miss og balik para inig-atubang sa Ginoo, makasulod sa iyang gingharian. Ang kinahanglan na ay remission. O, nindot sad kayo nga pagka-explain. I don't know kung maginay kanang etymology ang word ha. Pero nindot ba po? Okay? That is why without shedding of blood is no remission. Matung tanang gipang buhat kaniadto sa karaang testamento, hangtod karon pinaagi sa lawas ug dugo ni Ginoo Kristo, pagpaaga sa dugo ni Ginoo Kristo, necessary gito siya. Ngano man, alang sa kapasayloan sa sala. Okay? Matung kaniadto.
nganong maghalad sila mga animals, kanding, karniro, baka, unsa pa na mga limpyo nga mga animals ba, ilang gihalad ganito, nganong kada adlaw, nganong kada semana, nganong kada buwan, nganong kada tuig ilang to himuon. Kay imposible kayo na sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 4, imposible, dili posible nga ang dugo sa mga animals kaniadto makapapapas sa mga sala. That is why they do it year by year. Way putol gyud to nga kuan. Kanang offering, way putol gyud to. Balik-balik gyud to. Alright? Way putol. Okay? Why? In Hebrews chapter 4, no, Hebrews chapter 10, verse number 4. And all the blood. Saan na to ha? Hebrehanon. Kay murag nagsigira tag-quote o ganang English. Arita, Bisaya. Sa alas tanong mga nagpaminaw na to. Nadire, Hebrehanon, Kapitulo 10, versikulo 4. Ningon diri oh. Kay dili mahimo nga ang dugo sa mga turo o mga kanding makakuha sa mga sala. Maunang ginabalik-balik nila to almost every day. And there's gitawag kada once a year kanang musud gyud ang everyday man gyud nga ang everyday man gyud nga offering is for your personal nga kung ikaw nakasala ka nya aware ka sa imong pagpakasala kinahanglan ka mo offer ana na ay mga balaod ana mo nang almost everyday na ay animal sacrifice but na ay gitawag ana once a year na mahitabo nga ang dakong pare, ang high priest, musulod yun dito sa Holy of Holies, dito sa Ark of the Covenant, magbisibis og dugo sa usa ka karniro, kaisa lang na siya sa isa ka tuig mahitabo. Na ay tao, ang high priest, musulod dito sa Holy of the Holies. Okay? Alang sa kapasayloan sa lang. Di na basta-basta kay mulakaw lang siya og musulod lang dito. Daghan pagbuhato na. Okay? Muhalad og gikan sa gate ngadto sa outer court, ngadto sa inner court, niyang inner court na divide man nagduha, ang holy place og Holy of the Holiest, ang holy place na diha ang altar of incense, table of showbread, na diha ang menorah. Okay? Onya before ka musulod, before musulod ang high priest, napasiya pa mga ritual pang buhaton didto, labi na before siya musulod sa Holy of the Holiest, bisibis siya didto mga pahumot, insenso, ugon sa panadiha uban, ng mga humot, ng mga sunugon, bitaw diha sa altar of incense. Okay? Before siya musulod, dito sa Holy of the Holiest. Butangan pagdugo ang iyang dalunggan, butangan pagdugo ang iyang kumagko. Perting hasula na. Detail by detail na siya nga pagkabuhat diha sa ceremonial o sacrificial. Okay? That's year by year. Why? Dili pwede nga ang dugo sa mananap, dugo sa turo, o dugo sa kanding, makakuha sa mga sala. Okay? Maunang pag-abot ni Ginoong Hesus Kristo, diha sa versikulo 10, niingon, pinaagi, nagihapon ko sa Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 10, pinaagi sa maong kabubuton kita na balaan tungod sa paghalad sa lawas ni Hesus Kristo sa makausa alang sa tanan. Mao nang wala na paghalad karon. Kaya nga naman, nahalad naman si Ginoong Hesus Kristo ang final sacrifice. Kausa ug alang sa tanan katubsanan kapasayloan sa mga kalapasan. Okay? So mani nahitabo sa kaalam sa Ginoo makita nato na diha the time of man's redemption. Planado na tanan sa Ginoo, nana tanan sa purpose sa Ginoo, nana tanan sa iyang decree, nana tanan diha sa iyang iyang counsels. Alright? So napatay enough time.
mana ato ang gisgutan mahitungod tanan sa kaalam sa Ginoo. Okay? Makapurita, harita. Next, harita. So doon na to nga topic hisgutan, napamantay enough time, nahumanta sa review naman lang taad to, mahitungod sa kaalam sa Ginoo. Harita, mahitungod, maghisgutan, mahitungod sa gugma sa Ginoo. Okay? The love of God. Alright? Kung maghisgot sa tag gugma sa Ginoo, taas-taas ba ini? Mahitungod sa gugma sa Ginoo. But, there's mga pipila ka mga personality nga maingon, ilado man siguro ni Henry Drummond. Kanta ba? Karabi itong kanta nga, love is the greatest thing in the world. Unsa pa na siya diha. Naman sa ito ng kanta ha. Dili kay kuana. Basta kay, naingon na nga line, nga kanta, love daw is the greatest thing in the world. Alright? Kanya, sa ato ang point of view, nanataham, na, sa ato ang bagong topic nanataha. So good tani. Mahitungod sa gugma sa Ginoo. Okay? Now, sa ato ang point of view, kanang pagkaingon nga love is the greatest thing sa kalibutan in the world. Sa ato ang point of view, isip Kristohanon, isip magtotoo, isip mga Bible believer, love is the greatest thing nga naa sa Ginoo. Okay? Ngano? Para nato na ha, mga magtotoo, mga Kristohanon, mga Bible believer ba? Para nato na. Ngano? Nganong ang gugma mo na greatest nga butang nga naa sa Ginoo? Kay kung walay gugma, kung wala ang gugma sa Ginoo, impasta nan gyud. Walay gugma sa Ginoo. Unya kay ang Ginoo kay just man. Mao nang ang justice sa Ginoo, hurot gyud tanan ang katawhan. Why mapili gyud? Dili lang kay just ang Ginoo, holy pa gyud ang Ginoo. Huwag yung hurot lagi. Hurot gyud. Unya kay di lang just ang Ginoo, di lang holy ang Ginoo, gamhanan ang Ginoo. Hurot tanang tao gyud. Why mapili bisan isa kung wala ang gugma diha sa Ginoo? Manang uban maingon nga, oh, di po siguro tayo impirno si Ginoo. Kay gugma ba ya ang Ginoo? Tinud-anay na. Gugma ang Ginoo. Pero ayaw kalimti nga ang Ginoo justice, ang Ginoo balaan, ang Ginoo gamhanan. Unya, mo focus lang ka sa gugma sa Ginoo. Tinuod man gugma ang Ginoo, pero ang Ginoo magiangayon sad. Di man pwede nga palabyon lang sa Ginoo ang ato ang sala. Di man gani pwede nga umakasala ta diri sa katilingban palabyon lang ta sa atong gobyerno. Kung mangawat ka diha, pasagdan ra ba di ka, dakpon mangyud ka. Ingon ana ang nahitabo, kita na sayop ta atubangan sa balaod sa Ginoo. Di na palabyon sa Ginoo. Na ay silot ana, na ay hukom ana. Yes, gugma ang Ginoo. Pero ayaw kalimti nga siya just, siya holy, ug siya powerful. Okay? Impas gyud kung walay gugma ang Ginoo. Pero pasalamat ta. Dakong pasalamat nato nga ang Ginoo nahigugma sa mga katawhan. Nga no? O, diri na to sabton. Diri tamo ingon nga ang Ginoo gugma. Di tamo focus lang diha sa gugma.
atong i-consider nga ang Ginoo justice, ang Ginoo holy, ang Ginoo powerful. Okay? Now, kung nakarealize ka na, na kung muatubang ka sa Ginoo nga balaan, muatubang ka sa Ginoo nga just, muatubang ka sa Ginoo nga powerful, kung makita ni mo imong kaugalingon di atubangan sa Ginoo nga wala gyud yamo, dagan ta sa gugma. Ayo diretso ato gugma. I-consider sa daan nga ang Ginoo balaan. Okay? Before ta mo dagan ngadto sa gugma sa Ginoo. Ngano? Kay ang gugma sa Ginoo mao ni paglaom sa mga makasasala. Okay? That's our only one and only hope. Sa pagkamakasasala na to, muatubang ta sa balaan nga Ginoo, muatubang ta sa just nga Ginoo, muatubang ta sa powerful nga Ginoo. Kung kaila lang ka, unsang klase ang Ginoo, unsa kabalaan ang Ginoo, that even mountains would tremble sa iyang coming, earth would shake sa iyang coming, trumpets would sound sa iyang coming. Kurog og mga taga-Israel gud. Naog ang Ginoo dito sa Mount Sinai. Hapa sila tanan. Kurog sila oy. And even Moses. Sigagog dagway ni Moses ni naog sa bukid. Tubang siya si Maya sa Ginoo. O niya, moingon lang ta nga. Okay ra man na kay gidisregard bitaw ang pagkabalaan sa Ginoo. Mura bitaw unsa ta katarong sa atong kinabuhi nga moingon ta. Okay ra man na. Okay good town. Hinumdumi. Nakasala og makasasala ta. Unsa may ato ang choice? Unsa may ato ang paglaom? O adto ta sa gugma sa Ginoo. Now, ang ato ang tumong ani sa paghisgot mahitungod sa gugma sa Ginoo, our concern should be ani nga topic gugma sa Ginoo. Should be ang pagdiscover sa gugma sa Ginoo. Nganhi ka nato. Okay? Mani ato ang concern. Mani ato ang target. Mani ito ang point. Kaya without gugma sa Ginoo, luuyas tawag yun. Alright? Okay. Now, with regard sa moral nature sa Ginoo, ang moral nature sa Ginoo ba? Makita na to da, some of mga pipila mabasa na to scriptures. God is said to be duha ka butang. Mahitungod sa moral nga nature nga kinaiya sa Ginoo. Light ug love. Manay moral nga kinaiya sa Ginoo. Nga siya kahayag, siya gugma. Okay. Uno Juan. Sige. Arita, Bisaya ta. Uno Juan, Kapitulo 1. Okay. Uno Juan, Kapitulo 1. Versikulo. Ayop, nasad mo nag-ablis niyong matag Biblia, ha? Uno Juan, Kapitulo 1. Versikulo 5. Okay. Ningon diri, oh. Nan, kini mao ang mensahe nga among nadungog gikan kaniya. Og nagpahayag nganha kaninyo nga ang Dios kahayag og diha kaniya wala gayoy kangit-ngit. Alright? So, this is one of the moral nature nga giingon diha plainly sa iyang pulong, pipila sa iyang mga pulong. Okay? Nga usaan na ang Dios kahayag ug walay kangit-ngit diha kaniya. Okay?
Kay diha man gud sa Biblia, ang kangit-ngit that represents sa sala ug ignorance. Di ba kabantay mo? Kasagarang tao nga magpakasala, magpangit-ngit yun na. Diha suok-suok yun na. Wagi magpakasala nga dayag. Okay? Kung pwede, tago-tago yun na. Unya, usa ana ang kangit-ngit, kapak-kapak gibug ana. Run out ko na ron, some of the parts diha. Ngamot lang, ano ni ato ang... Wa lagi uwan, pero sige run out, halos kada adlaw, ngamot lang. Hayag kayo, ana, hayag kayo. For example, hayag kayo na, kabiim ang gido, no? Hayag kayo, kalit lang ngit-ngit. Kung familiar ka sa maong lugar, katuod ka, pero di ka taga diha niya ni run out, kapak-kapak yung gagyan. Nga naman, ang kangit-ngit, mahimo kang ignorante gid ana. Okay? So, kung moingon kag darkness, metaphorically speaking, it means sin and ignorance. Kung maghisgot lang ta diha sa Biblia. Okay? While, on the other hand, ang light or ang kahayag, I hope, nag-cut-on taaning tanan ha, sa mga tanan ng paminaw. Radio man, Facebook, website, ugasa mo nagpaminaw karon nagtanaw. Ang kahayag, symbol na siya of holiness and understanding. Okay? Kahayagod. Alright? Holiness sa Ginoo ug understanding. Nga naman, ikaw kahibasa diha og ngit-ngit. Kabasa ba ka? So kung hayag, makasabot taon sa itong gibasa. Okay? So, duha ka butang ha. Kung maghisgot tag moral nature sa Ginoo, isa nga siya kahayag ug ang isa siya gugma. Alright? Kanta man na. Kung mangita mo verse ana, kanang gugma ang Ginoo. John chapter 4, 1 John chapter 4, 7 and 8. Beloved, let us love one another, for the love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love, di ba? Beloved, let us love one another, 1 John 4, 7 and 8. Di ba? So, duha na siya kabutang ha. Mahitungod sa moral nga kinaiya sa Ginoo. Isa, siya kahayag. Ang lain, siya gugma. Okay? Light and love. Mauna siya ang balancing perfection sa divine nature sa Ginoo. Kahayag ug ang gugma. Kay ang Ginoo kahayag, mao nang ang iyang gugma, dili amiable. Amiable weakness ba or kanang bitang natured indulgence? Okay? Kanang dili wala bitaw halo nga dili tainted bitaw og lain nga feelings. That's pure love. Kung may ngong tag-love. Why? Because God is light. Mana yung ana ang iyang love. Okay? Kay kahayag man ang Ginoo, mana ang iyang gugma, balaan. Holy love. Dili lang kay nabitang murag secret nga sentiment. Dili oy. Ang gugma sa Ginoo wala gina siya ni conflict sa iyang holiness. Ngano man kay ang Dios kahayag. Wala na niya gi-overlook ang sala. Mismo ang sala sa iyang mga katawhan. Okay? Kay mao man kuno di masabtan nato. Labi na kasagaran sa mga ginikanan, no? Dili mo exercise o discipline tungod kay maluoy, manguoy, ano, love, manguna ko, wa ka kasabot.
Kung gigugma ginatinud-anay imong anak, disiplinaon. Ngano man, mao lagi na ikaw maglabad anak kung mudakaw na way disiplina. Now ang gugma sa Ginoo dili ingon anak tungod kay gugma ang Ginoo pasagdan na niya magpakasal.

Kaya makatawan, dili inguna na, uy. Hinumdumi nga ang Ginoo mo exercise gyud siya. Ang pagka-term gani sa Biblia, chastisement. Bunal na, oh. Hebrews may ang Ginoo na chapter 12. Sugma sa Diyos. Hinum. Sa Ibrahan. Ibrahan. Ibrahan. Ibrahan. Dusi. Bikulo. Size. Okay. Kaysa kang kinsa ang Ginoo na higugma, siya nagakastigo. O tiaw mo na, kastigo. Ano? Og nagalatigo. Di lang kay kastigo, latigo pag yun. Sa matag anak nga sa kang kinsa siya nagadawat mo nang ayaw huna-hunaan ninyo, labi na sa mga ginikanan, Ginoo gani o. Kinsa ang gigugma, siya mo kastigo, siya mo latigo. Ya, kahuna-huna na to, pinangga atong anak, yung unana, di na to ni bunalan ni unana, ay ikaw bunalan na, inigada ko ana. Tingnan ko, but-but. Lagi, tinod anay. Nanas Biblia ha? Mismo gani ang Ginoo? Mano, kung mayroon tag-gugma ang Ginoo, okay na niya mo ang gibuhat, gugma bitaw ang Ginoo, gugma bitaw. Pero wala nag-overlook ang gugma sa Ginoo sa pagpakasala sa iyang mga katawhan, mismo sa iyang mga katawhan. Sa nakagsala, mga kalapasan sala sa kalibutan, no? Kanangilingigid ng pagpakasala ba? Kay muhukom ang yun ang Ginoo. Okay? O yun na ang gugma sa Ginoo. Kinsa iyang gigugma, iyang kastiguhon, iyang latiguhon. Mao na. Alright? Manang, kung magisgot tagugma sa Ginoo, siguro intro ra itong mahimo ani karon, at least nata sa atong bagong topic, may tungod sa gigma sa Ginoo. So kung magisgot tagugma sa Ginoo, it may be defined as that eternal principle of His, sa iyang nature ba? And by which, iyahan ang gimove to bestow mga eternal o spiritual nga blessings. Okay? Kay sa dihang kung mabunal ang Ginoo, niya tinudanay ka nga iyang kanang naghuna-huna ka ba nga ang ingon ana nga panghitabo sa itong kinabuhi somewhat nagpanton ang Ginoo na to kay muragwa na ta na mao ingon ana. Mubunga ba yan nagkaayuhan na to? Di ba? So, again, kung maghisgot tagugma sa Ginoo, it can be defined or it may be defined as that eternal principle sa iyahang nature. Nga diha, nimo lihok siya para mabestow ang iyahang eternal o spiritual blessings. Nainindot kay ani nga illustration? Kanang kahoy nga, magtanom kag kahoy. Kung wild na nga kahoy, wild means kanang napasagdan ra diha sa forest, mutubo nga iyaha lang, unya, kung nanay mga pipila ka mga babag sa iyang pagtubo, muliko na iya na, or even muliko-liko yung nana. Pero kung padak o nagsakto at imanon, istrit na ang tubo. Okay? Di na mulikoy. O yun ana, ragi hapon na. Para matarong ba? Sapsapan? Or singan aning puungan? O. Yun ana, yun. Kay ang gugma, maunay moving cause. Ang gugma sa Ginoo ba? Maunay moving cause sa tanan niyang buhat. Sa iyang kaluoy, ug sa iyang grasya. Okay? Manay nganong sa iyang paglihok ba? Nganong mulihok siya gingon ana? Nganong naa siya nganong mo exercise siya mercy? Nganong mo exercise siya grace because of His love? O Ephesians chapter 2. Verse number 4. But God, who is
rich

and mercy for His great love wherewith He loved us. Nga nung rich in mercy ang Ginoo, because of His great love. So ang gugma sa Ginoo mo na moving nga cause. Murabag motor. Tanggi pangutan ha. Unsa man para sa motor mo? Murag bata am siguro tanggi pangutan na. Sunday school. Unsa man para sa motor mo andar? Yawihan ko no. Yawihan bito. Saktosan. Oh, kay di man andar gyud di yawihan. Pero par ba? Gasolina ana. Ngano sa may moving cost sa motor? Or karon electric oh. Ano ba? Kita unsa may moving cost na to? Para mo function ta mo kaon ta. Kay di ta mo kaon, hunong gyud taglihok. Pwede man na, pwede man tamo, di mo kaon mga pila kaadlaw, pero abtan kayo buwan di tamo kaon, tulid kayo kag yun. Okay? Mo nang, ang gugma sa Ginoo, nga nung maka-exercise siya sa iyang kaluoy, o iyang grasya. That's because of His great love, wherewith He loved us. Alright? Manang ang gugma sa Ginoo, mauni siya ang guarantee nga ang tanang mga butang, work together for the ultimate good alang sa iyahang mga katawhan. Mauna itong gingon diha sa Romans chapter 8. Mauna yung basis of all His redeeming activities. Yahang gugma. Alright? So, introduction lang sa ta. Diha sa mahitungod sa gugma sa Ginoo. Nya, daghan tag-hisgutan ani. Mag-hisguta una na karakteristik sa gugma sa Ginoo. Unsay karakteristik sa gugma sa Ginoo. Okay? Characteristics, manifestation, mga pipila ka mga aspect sa gugma sa Ginoo. So man natong mga pipila ka mga hisgutan sa sunod nga gabi nga nata diri ato ang programa. All right? Okay? So mani atong bagong topic. Mani atong bagong topic by the next evening nga nata diri sa ato nga program, so What the Bible Says. Okay? That's in our nightly schedule dire, so only here in 106.9 FM dire sa The Anchor Radio. All right, so naman, well, we don't have enough time sa tong program, so at least nakasugod ta, naka-open tag lain nga topic ha. Yeah, kuyugi lang ko ninyo every time nga nata dire sa tong program. All right, so again, salamat kayo sa mga listeners, viewers, sa mga nagsunod sa itong programa. Nga, encouragement na to every time ni, before ta mo end sa itong program, always ni siya. Together, let's grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in grace and in the knowledge

the hope in the body of Christ nga sa kaniya gipaluna. That's the Church of the Lord Jesus Christ. Local, New Testament, Bible-believing, independent, unaffiliated, Baptist Church nga ang gitukod. Serve God faithfully kung nga sa kaniya gibutang. Ginoo may ng pahiluna nato. God set some in the church. Okay? So, dili ta kabot asa ta niya gipaluna. Asa ta niya gipaluna, diha ta niya mga lagad. Diha ta niya muhatag og account. Alright? So, once again, alas ta ng mga nagpaminaw nagtanaw, salamat ninyo. May gabi, may pagpaminaw, may pagtanaw ka ninyong tanan.

0: Bohol kami, Ron, Bohol.
1: Sorry, kami mangod mga diri sa Bohol Tagbila, City of Friendship.
2: Oh. And we'll add that on our playlist, the songs of If Only Just A Few.
1: Yes, yes, yes. And also, I would like to shout out ganiha, mga kauban ako, ganuwag, Pickleball.
2: Wow. Jugo yung uban na.
1: Guys,
2: others kayo mo, others kayo mo.
1: Gitawagan ako, natugko, gipukaw ko.
2: Ako yung, wajugo tawagay ba
1: yung gabi. Diri yung taka natug.
2: Ay, others kayo mo, others.
1: So, Pickleball ganiha, sa'yo naman di ay? Anad kayo ko eh?
2: Basic.
1: Basic mo.
2: Iba?
1: Put the ball on the other side. Bitaw. So guys, big shout out to Kuya Peter Humawid,
2: oy,
1: to Kuya Joshua Byron, ni Kuya Shane Elias, ni Ate Eileen, ni Baby Saya, og silang Edith, si Jabez Cyrus Baling, og ni Kuya Andre, ni Brad Andre nga. Dugay na waka guest diri, di ba ti-guest mo to siya sa una diri?
2: Oh,
1: anong wala na to na agda? Tomorrow.
2: Tighatag ito siya snack.
1: Oh, snack. So tomorrow, ato ipag-guest diri.
2: Oh, para makasponsor ang snack.
1: Yes, if you remember, Kuya Andre, Brad Andre, usato siya sa mga karaan ng mga ti-guest diri sa itong, diri pa to siya gapuyo, bitaw, itong, sige pa tagtapok diri sa una, mag-honor of kings.
2: Oh, di ba, pero nawala naman, no?
1: Nawala na kay, mwaton mo siya si Cebu.
2: Grabe ang ano. time passes
1: wow,
2: by.
1: Wow, yes,
2: so
1: dugay to. That was way back 2023.
2: Last year,
1: 2024.
2: Last year, but still, pasalamat na si Kuya Andre de also, no? And
1: siya karon sa Dampas Gasting.
2: Ah, Dampas Gasting. Inya. Naman to sila gistoryan nga muuli po dyan siya sa...
1: Oh, maguli-uli siya.
2: Maguli-uli siya, no? So,
1: next week man siguro. So again, mag-rides daw ta kay labong naa siya.
2: Ayo, sakto-sakto, di ba? Mag-rides niya. Katong iyahang...
1: Ito yung sakyanan. Ang mga, di Ford Raptor.
2: Ford Raptor din today.
1: Ang mga moto, isa kayo sa pickup sa likod.
2: Oo, oo, oo. Antara, ibutang, inig-abot na siya. But yes, nonetheless, a big shout out and also greetings sa mga pickleball players, no?
1: Yes.
2: So, ang Bohol na himo ng,
1: the land of the pickleball, Crispy King, and Malunggay Pandisal.
2: Pick-a-ball.
1: Pick-a-ball. Dito ganyan. Pero lingaw man ganyan kay, dili may kanunay masayop ba?
2: Grabe. Ay, mga pro man.
1: Kauban ming Jabez, dugay siya tigdua, prosigi siya kasayop.
2: Grabe.
1: Di parehan ako ba?
2: Dili ka ganaan mo doon ang pickleball kay, ito, mahadlok ma...
1: Mahadlok malamangan. Joke lang po. A big shout out diyan eh, ganiya ka, nagdua dyan pickleball. Abi dyan ako na ipanihapon ni Kahuman. Kasari ito katong birthday ni Timaymay.
2: Aray ko po.
1: Abi na ako na ikaon.
2: Sa una, nagadawa mo pickleball sa una na eh?
1: Oh, nakadawa ko. Katulong.
2: Kaon na yun man.
1: Kaon na yun.
2: Alam niya eh. Pero kuan bawi niya ni bounce back niya po
1: bounce back ra. But yes, yes, yes, we will play this song If Only Just If You, requested by our very own Kuya Marlon Abian Malyoka, all the way from Davao City.
2: Yes, yes, yes. And again, time check is 42 minutes past 10 o'clock in the evening. Keep tuning in and keep listening on our program, The Evening Echoes, with Kuya Sam and Kuya Kent.

0: Alright, so that song was entitled I'll Pray Again, always reminding us to pray and don't stop praying, because always hatotimanan that we fought our battles on our knees.
1: Yes, and big shout out to Kuya Gian Ali for singing that song.
0: Yes.
1: Sang locally. Wow.
0: So, karang niwang pa kanina siya na tayo man.
1: Oh, niwang pa siya. Mura pa siya si... Mura siya si Linguini. Kung sa Ratatouille.
0: But yes, nakahinom doon bukos sa gingo ni Pastor. Shout out to Mission Hour Missionary from Cambodia.
1: Yes, from Cambodia. Missionary to... Dili, missionary from... Missionary to Cambodia.
0: Sorry.
1: Taro nga ang itong grammar, ha?
0: Missionary to Cambodia from the Philippines.
1: Yes.
0: Yeah. Yes, so ni Pastor Rodcel Unay. So, a missionary to Cambodia, he preached dira ka pag Domingo, and it's a blessing. And salamat ta Lord sa message ni gihatag about mission possible.
1: Mission possible.
0: So nakashare siya tong the army of God marches with their knees. Diba?
1: Wow.
0: So dito na malimtan ng isuwat na sa no. And yes, always ito nga ma-remind nga, we fought our battles on our knees, we march through our knees, di ba? Kay, walay line if we were kanang, na kakuanta, burned out ta, stressed ta.
1: Oh, burned out.
0: Di ba? Igo na ta mo, ampo dira sa Ginoo, muluho dira ka sa Ginoo, di ba? Kay, wala man tayo laing kusog, di ba, sa Ginoo raman. Wala tayo laing saligan, yun sa Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Murag mo sa amo nang kanunay always na timan to trust in the Lord. Ingon dira sa Philippians nga you can do all things
1: through Christ which
0: we can do all things through Christ which
1: strengthened me.
0: Okay. If
1: muna ang kwan verse nga sa sapatos ni Stephen Curry.
0: Yes.
1: Wow.
0: And also nakinumdum ko sa igiwali ni mo sa una kay Kenneth nga I can.
1: You know? I can. Yeah, oh, I can. I know. I will.
0: I can, hoy. Daganto siya. I can, I will. And basta daganto.
1: Oh, nakalimot na ko ato.
0: Basta ang title kay I can. Champion ganyan ka ito.
1: Daw ko ito. Kay Duhara man mi. Si Daryl lang ako.
0: Di na si Reyes ato, hoy.
1: Wala, hoy.
0: Ay, si Daryl. Ikaw dito.
1: Daryl lang.
0: So, yes. Sa to episode sa tungo na nga for without him we can do nothing.
1: Yes, and everything that we have done is all possible through him.
0: Yes, mo na makaingon tayo, it's all by the grace of our God. Of God, di ba?
1: So, of our God, yes.
0: Of God.
1: God.
0: Obi view pa jud. Sana siya din si Kuya Tico Cell. Sorry kayo mga kuya kay hinay kayo ko signal di ko katanong makomment tas dili ko makomment sa radio kay naguba ang speaker na mo. Oh no. But pray ta for our ano kay para makahatag na tabalik og mga pre-tuned radios.
1: Issued landmark
0: yes.
1: Approved and sponsored radio. Wow.
0: Mga free pre-tuned radios na to diri sa atong church, no, so that makapaminaw ta always tuned always dira sa tong program. It's not just on our program,
1: yes.
0: Also atong radio or one and only Christian radio in the island of Bohol.
1: Yep. And also expect ganiha diba nangaligo man ta. Big shout out sa duha ka kuyas nga nagbantay na to sa magkuhan pag floating
0: yes.
1: Cottage. So, sila yung taong galuyag bira na mo kay mga bugat kayo may samot atong nahuman og kaon. Agoy bugata na ipabalik oy.
0: Listen na kayo birahon sa pambot nga gamay. But nonetheless, it was a good time of fellowship kaganiha no.
1: Yes.
0: So to relax our brain cells but
1: to unwind
0: unwind. So and also today is National Heroes Day.
1: Oy, uday, morning
0: yes,
1: holiday.
0: Morning holiday mo na ligot kaganiha.
1: So big shout out sa atong mga di ba nag talk man tatong yagi with again atong mga atong favorite national
0: heroes. Yes, favorite
1: heroes.
0: National heroes.
1: Imo kay si Lapu-Lapu.
0: Yes, si Lapu-Lapu. I don't know if kanang bansagan ba siya nga hero of our national hero.
1: National hero gyapon siya.
0: Yes, si Lapu-Lapu because he stood for freedom ang good po, di ba? Kay he knows nga idong ang mga Spaniards ready to
1: conquer us.
0: Yes, mo nang salamat po also ta ni Lapu-Lapu. Who stood for
1: freedom
0: wow. Of the Philippines.
1: What nagpailad.
0: Yes. And also to Dr. Jose Rizal.
1: Yes. Also to Andres Bonifacio. Niya ka pastor kay si...
0: Gregorio
1: Del Pilar.
0: So, A big shout out to each and every national
1: hero. So all the national heroes nga nakakaroon recognized by the Philippines and katong mga wala na recognized as heroes pero they fought for the country.
0: Itaw na itong mga uncrowned heroes.
1: Wow, unsung heroes. Wow! So na ako yung nakita, naka-remember ko katong, considered ba siya hero katong sa Marawi, bitaw. Ito nakita ko sa Facebook nga, katong yun siya, just bomb my location, sir. Grabe, no?
0: Scout Ranger to siya or army?
1: Amag kung sa to. Basta kayo nakita naman ako.
0: Bitaw, so each of us can be a hero in our own way.
1: Yes, in our own way. So, pwede po ka nga, isa ka nga, like, you're a dad. You're a provider for your family. You're a mom. Mm. So, you're considered a hero sa tubangan sa inyong mga kids or sa inyong mga children.
0: Muna, matawag na to ng... not all heroes wear capes.
1: Yes, wow. So also sa mga kuyas diha nga sila'y nag-support sa ilang mga manghod, kay wala na sila'y parents. Also sa mga titos, mga aunties nga nag-support sa ilang mga pagumangkon, kay wala na yung mga ginikanan. You are also a hero.
0: Yes. But the greatest hero of all is...
1: our Savior, Lord Jesus and Savior Christ. Jesus Christ.
0: Not just a hero, but a Savior of all men. Manang pasalamat anong dako sa itong gamhanan nga Dios. Time check is 3 minutes past 11 o'clock in the evening and few minutes from now, we'll be saying goodbye. But nonetheless, I just wanna say good, a wonderful evening to each and everyone listening on our program this evening. And welcome, if karon pa man ka naka-tune in sa itong programa and sa itong radio this evening, a wonderful evening to each and every one of you and a blessed evening, especially to those nga naminaw, dito sila mga sakyanan mo nagbiyahe.
1: Yes, whether na kasi mong sakyanan, whether na kasi mong motor, whether na kasi mong balay, naglingko, naghigda, nagbarog, nagtrabaho. Yes. The Anchor Radio is broadcasting 24/7, no retreat, no surrender.
0: Wow.
1: Bago na po na akong tagline. Ready to single, ready to mingle.
0: But yes, also especially to those students ngong relax ganiha.
1: Ang mga nangulig nangulig probinsya.
0: Yes, labi na po sa mga nocturnal ng mga students.
1: Wow, nocturnal mga
0: gabi-ira magtuon.
1: Gabi-ira, wow. Ingat na, ako di ko magtuon.
0: Wow.
1: Kapuyan ko magtuon.
0: Ako mapod.
1: Kay dili ko cancer o magtuon ko, bali.
0: Promise ba ako kay kanang kwan ko fast learner ko pero nakoy kan po ko ka ng nakoy memory loss.
1: Wow!
0: Kasi ito ka na short memory.
1: Short-term memory loss.
0: Short-term memory. Di ba? So, munang ang ako buhaton is, magtuon ko pero 5 minutes before the exam. Or
1: Mara
0: siya,
1: review. Mara ka amigo.
0: Or ikaw ko ka-review bitaw.
1: Ako mong good kay, unsay gi-discuss sa teachers, na yung sayang mga, especially na siya yung mga phrases nga nindot gibangingon, dali rin ako mahinom duman.
0: Yes, especially if maminaw jud ka. Di ba?
1: Sa, sigur mo kong cellphone.
0: Bits of grace. Pero yes, muna ako ano, so, kanang di ko ganaan kay if magtuon ko like 2 days before or 3 days before.
1: Adika katiman.
0: Inig, ugma na wana, kalimot na ko.
1: Ako kay, ako ang kaalam kay, depende yun sa mag-discuss.
0: Yes, mabot. Muna mo usap
1: okay. Ko lang. Okay, nagi siya way nga mo deliver siya, matimanan yun ako. Mm. Kay ako mga, especially atong pag-congress, atong mga Pastor Mike Ray, Pastor Mike Wells, the ways na mo deliver kay unique. Dili wa tatun andan sumutong dali na ko yung duman memorize na ko ilang mga phrases
0: pero ganun bitaw mga makabantay if na tay mga guest speaker kay murag dili ka katog
1: okay.
0: Kay na, wala man kanaanan sila hang
1: the style of kanang deliverance so as on tig katog gyud ikaw sa Walis Pastor
0: ay usay ra
1: but yes guys so mo na siya if you need any tips kung anong saan pagtuon just depende gyud sa pagkatao sa pagtao sa iyang preference og pagtuon so dayuban nga ganan kadlawon magtuon ako di ko ganan mo tuon kay ambot tamaran kay kumutuon man god so muna munang nakabulok-bulok na
0: tani. Kano magtuon man og nagtuon na ang classmates.
1: Wow. Mag si Jack mo man ang moto ni Javis. But yes. Before tamo padayon nakoy ako ang request nga song ganan jud kay kuno nga kanta. It is a song entitled The Greatest Thing.
0: The greatest thing my eyes have seen is the change in all
1: for the great ambot si tayto na.
0: Bugawas ni. I consider for
1: the greatest thing
0: in me
1: and brings his heart to Christ.
0: And again,
1: the greatest thing mine eyes have ever seen. Yes. My eyes, then.
0: Daghan na kayo tag mga fruits dito sa church no, that has been a blessing, yes. Especially a life that has been
1: that
0: changed.
1: That has changed. So, mula gina, usa sa karang mga karaan, ito nga mga, karaan nga mga Christians, is we see a life that nga na nag-usab.
0: Yes,
1: so,
0: right.
1: Para na to, dako kayo nga blessing kay. Especially na ako nga nagdako kong baptist wala kay kuni agyan ang nagchange nga na bitaw nga gikan sa kalibutan-on gikan sa other nga religion Kay natawag yun may nga baptist na daan sina mamay nga na ba. So, makakita may nga isa ka kinabuhi nga ma-change gikan sa kanang kadautan kayo unya na bago, dako kayo nga blessing sa mong pananaw.
0: Okay. Well, it is the greatest thing our eyes have seen. Malo, pasalamat sa Ginoo that God's word still changes lives.
1: God's word
0: changes lives.
1: Wow. So, ano siya, Tiki Sojo, wala lang iskigyan mga, nato siya ganiha, pero nasa lang itiwa sa campus ministry. Yeah.
0: So, I pray na to always atong campus ministry dira sa BISU.
1: And also sa UB Able.
0: Able Youth Philippines and also to UB Able Youth. Diba?
1: So, yeah, so before tamo pa dayan, let's play the song, The Greatest Thing My Eyes Have Ever Seen.